ekolo anya de lota ni fa buna welu mbido ga enwele li njedebe ifa buna gade na yi kan yi welo okukwe na nchekube ga azu anyi.